0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
1: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: At lalakas ka pa!
3: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
4: Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit.
3: Santon
4: Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
2: Itong
4: sumapan.
3: Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang